mo gbe eyin omo Olorun bi Jesu ma se rinu a si fi si enikan ninu pe ko se olore iya ni church mo tin serve ki fi da mewe sere agbon bi owo ki lowo sa o to ti gbo kan laaro yi boyo o si so pe ro na to ni won o tun camera re le a si tun gbe owo yen fun ya saaju igba ti an fun ya ni 100,000 ai mo yi owo ti mo to ti fun ya leyin igba na imi lo tun de yi ni waju eni ti ma jin fun lojo idajo in si ni yo nkan kan be tori pe eni to gbe wa o mo mo wa ba mi Jesus City lojo Thursday ni now gbogbo eyan omo Olorun mo tin lo in ba tun gbe mi itojo ru e asiko ni si ni mama e mura o e tete lo mura isin meji ni and eni kan wo leaking like fucking have a break mo ti so o gede wewe mejo mejo nkan mejo lolorun ni yo sele si olosun and gbara di fun 77 na ni ni gbogbo late ba tin gbo mi e mo mo pinu awe wa o diago kan ka to break loni gbogbo yin te ba nbo nu service ni lokan emi o anointing yin ni iyen be isin elekeji o bere ni 9 isin alakoko bere

eku dede wo ye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah gbeyan ba fe layo teyan ba fe yo.

la loni be le ni iru iyawo ti won se lana yi o wopo mo ki pe la pe happy married life mo ni egbon kan na ti o na marry at age of 21 be yawo won de si wa do ni.

0: gbogbo ilẹkun kalẹ niwaju yin
1: afiko dun mi ninu ola
0: eti e ba si ti ko se n to le ti bere si ni si

mama soro baba yi soro anti yi soro gba ifata te na mu e fa to tumo si iwo chi oni kokoro tan lo lori eto yi Stanbic IBTC Bank 00171645482 ti olorun ba soro olorun e ndale ma je mo mo ti le mo si le omo mi ko gba omo mo si le kun oluran lowo to to ti mo nreti olugbala kan bere si ni si Jesu mu enikan ninu we Matthew inu we Mark ni eni ko gbo ko le so o tun ka lolo to to si lenu o tewo bo ni eti oke ni ohun rara e fata ibe so

0: tera tuntun ese tuntun iwe igbelu re mo si ile omo re sile atomi atororo gbogbo to gbe kale je jesu ko dara po mo gbogbo eyin lekun tin si ori kuku mo fina ti ara fo yin danu mo si orun ibukun fun ninu osu yi bi o ti se so be gele ni yo ri o eto o ti si bon ti jesu so fun peteru Matthew 16:19 all of mo fun ani kokoro pokun ta ba ti si oyin yo si n ta ba ti oyin yo ti olorun oro rere ati si lekun anu asilekun ibukun asilekun oju ere ninu osu iba ti lo ma ba wa lo ati lekun mo ibi ise bi oni je fun o da gba awon eri gba awon eri fun isilekun eri re pariwo se kan leti emi le ri kan fight gba
1: oluwa oluwa sagbara dotun o oruko mi ni yaruka sefinoti mu staff lati ilu je gbogbo e ke wo mo oluwa wo oluwa da si o omo na aye iya re ogo abuyo o ara na olohun gba o mommy ati awon iya mo nko eso sa daddy emi na le ri o eri kan mi o emi mo pe iya ruka pe omo mi wa ni canada pe e ba mi pray fun pe ko rise o ti rise o ese o nipa enfa ta ati toni te fun wa ese o eyin na jere ti yin o ogun ologun ni di ti yin o oluwa da omo yin si o e tu baba won ya yo omo da le o oluwa sagbara dotun ese
0: mommy mustafa eja ka ma dari ogo pada sodo olorun mi o le kaye awon ti won ti ri ise ton to se ton ya awon ti uk awon ti canada ta america atawon ti won ti gbagbe gbelu loruko jesu won ni taju gbe sajo ise na ni ba awon to kun ti se nfata loni oran anoju rere ko si fun won olorun ko tun nigeria se ko tere ko wale ah gbogbo ogo je tolorun o ba yin yo e kiya lowo won o oruko jesu won so je fun yin ami
2: dadi e ku se oluwa sa oluwa ma sagbara dotun o a ngbo yin o adura wa si ngba adupe lowo olorun ipe apostewala de te ko bo o olorun ti ki so olorun oku olorun gbogbo awon alaye patapata adupe o dadi emi ni mo pe yin ti mo salaye fun yin pe igbe igbelu omo mi te si ni pe pelu igbagbo ninu yin adura wa gba adura mi si ti gba o odupe lowo olorun olorun ti ba wa se iwe na ti jade o ti lo se medical result medical na si ti jade adupe lowo olorun olorun gba gbogbo ogo olorun fun wa lase yorire olorun gba apostewala ti ko bo o fun wa lase yorire se lori re adupe lowo olorun o a ri yin pe sa olorun a ma sagbara dotun emi yin ogun daddy ka ko ni se mi yin wa ti gbogbo o mo le bi yin patapata o oruko jesu christ
0: ya alabarika e ja dari ogun pada sodo olorun ko si asiri kan ju pe ntayin na ni to joju te fi sile fun ise olorun gbogbo ogode pada sodo olorun eri lati gba iwe omo nilu ko rorun ni awon european country won yen ko rorun anu la ri gba loruko jesu emi gigun ati alafa ilere olorun ni enfata ni iwo si awon to tun se loruko jesu orun anu oju rere si fun won mama won kero ko dele won ni tajo gbe sajo jesu oluwa we ko rire ma
3: iki lo koyina
4: ebe ni alice akirin ade
3: mo
4: pari de ni alice akirin ade
3: ni olorun alaye ki le olorun se lori eto ite wa dupe le
4: lo olorun se ni bi pe o se yanu o gbagbe gbelu fo mo mi ni ilu ibo o si to mura o ba mi sise sise yanu tori gba ti obere kan alakoko to ni a o kan se won ko nti won ti gbele omo ko nu o nkan le di loyin ni mo iwo olorun se lai wa se kan bye bye fun o ti se kan fun
3: ba le ti wa mo ni pe ori eto ilolorun ti gba wi o nilu fomo ba le se mo te fi wa dupe pe ori eto ilolorun
4: ti se omi ti mo mo gbe di radio ni mo bu e ni daji e wo olorun mo ni o dupo to mo mi je ko ri we gbe lu gba
3: tori ilu wo lo wa
4: eh london
3: lu won ni tajo gbe saju
4: ami jesu
3: mama woli ni ede tun ipe wa kini wa lo eni papo bayi
4: then
3: ipe yin o fun bi
4: ami jesu
3: ori gbe gba ipe yi gbo loruko jesu ise ran chan yin fun oni bi gigan
4: ami jesu
3: a oni dida kudu
4: ami jesu
3: omo yin oni tajo gbe sa
4: ami jesu
3: won kero ko dele
4: ami jesu
3: eh ni jiya lowo
4: ami jesu
3: won so njo fun yin
4: amen
3: era no gba
4: ami jesu
3: emi yin o bu
4: amen
3: jesu oluwa
4: wa
3: opo pe olorun ko se ni te o gba
4: ami jesu
3: jesu oluwa wa

to yi ise kale dafidi eto yi ko fi tesin tabi ti eya se eto yi lo ya ka ma pe ni ife so wa po olorun ta wa lade ko da lesson kankan mo ti awon to ba ni gbagbo na oruko re yi ni oruko jesu ta fi fi gbogbo won emi ti pe oju mi sori oke won owo gbogbon ti a tin pade yi oni duru awa lesson to ma nya mi lenu ni wipe bi a se nja ja esin lori social media yi olorun elesin kankan gan ibanuje lo ma nje fun won e pari mo se n ba awon olori elesin awon saju esin kankan je esin oni wu yin se nigeria toro ti jesu fi yato ni lo kan jesu pe musulumi ni mi oni sese ni mi agbo ba ti gbo oruko re o ti tan pero si mi shi le kun ti e na gba infata ti e mu emi o tu oje o ase ma je mu yan barin stambic ibtc bank infata tu mo si iwo chi odun kokolare olorun en dale ma je mu o eni ta ba ti shi e o ba wa shi e ta ba ti e o ba wa ti ati shi le kun bukun fun osu tutun angeli kokan ma nba osu kokan rin ti won pin re mo shi olugbala kan sile mo shi we ranti re o shi le omo re ko gba omo oju ko gba

0: pe anointe ese yin ni yen ile ni oju ile ni enu awon kan ni ile iwo le ni sikun
1: oluwa ni jagun jagun
0: awon kan le to wa loke lorun mo le ope mi sofo ati egba to wa lojo lojojo mo ami odun mo amo otu mo kan le logoji won won do la won kan farapa aki awon idile ti sele yin sele si
1: oluwa ni jagun jagun
0: mama bere si ni tileku mo ebi ba kokoro isika david mu olorun mo lo ninu osu yi emi na tete

0: fẹ bi Olorun bi Bali ya awon ere ti won ma ri pe Olorun awon re
1: o de ni to ba
0: won jo Mose lenu ife Olorun won wa ni to bi apoti eri re Olorun ko si Mose pe ko apoti eri ani kan wa tan pe ni Besalesi Besalesi Besalesi je okan ninu awon ti Olorun fun ni ogbon emi isona ni aye igba yen to do 37 gbogbo bi mo se se fun Olorun se fi kerubu kan waju kerubu kan leyin ko ni igun merin o kan apoti yi ko si sin to wa na apoti yi ju ofin ikeji ti mo se gba oparo ni torudi mana ti won je iwe beru lo je kamu ati opa fitila mama ton tu fa so apoti eri idi osa ori bi ton ba ti gbe de ariwa so ibo jo ti won gba apoti eri lo ojo na ni eli alufa ku atawon mo re ogo style si lo awon to wa gba apoti eri yin awon filistini won gbe dele orisa won orisa dragon nikan lapa okan lorun nipa to ya wo olorun wuwo lara awon ilu yi

ti se kun ti mo se so ni jejo iku o be se pa ah o do ni bo se anti bo se de yi wa pelu omo re o wa si gbogbo ni je edogun o wa dupe o mo bere sini furugba apoti eri bo ti se nlo ninu osu yi ba jo ji mi gbe o ba jo ji aya mi gbe o emi gangan ni apoti eri e je ka lo ka wo bi olorun se ko omode yo bi olorun se dola re ati mo se mu awon amokun se kayi aki awon olopa gidigidi gan aku fi to me ni osi aki gbogbo eyin oniroyin te popa na

won in to fi kan wa niyan o adari ogun pada sodo olorun e ja lo saudi but as minister ko jeri ti na stambik abiti si bank 00176454 82 white e ja wo bi su se ku ba be se pa o ya ju

0: tu wa pe aku dede akoko yi aku fi ti omi ni ase aku bi ojojo ti se ri oruko temi ni doctor apostle taiwa lade te ko bo ni won pe mi mo fe lo foran ifo ogo olorun tori ko seni to le ba olorun pe ogo mo de fe lo fun aseyori eti awon olopa ipinle oyo awon niroyin ati gbogbo awon aladura se lori ikoyo ti olorun ku omo odun marun kan yo ilu ibadan bawo lo ti kan mi egbo lori ifona ti o nlo yi adupe lowo olorun bibeli so pe aye iku fun ojiji ku bi mo ti le rin ni arin afoni foji ojiji ku igbe nipa ojiji ku igbesuna mi ijabo oko ati oniruuru ona ti satani gbe gba sise ti abajo ti bibeli so pe ka ma ara igba pada tori buburu ni awon ojo sibe o da wa lohun bi ati se le ra igba pada pe ira pada emi eniyan oni oro oro wa ibi owe ori keta lese kejo inu ohun ti olorun n fun wa ti awa naa n da pada ira pada emi eniyan ni oro re lati mu oro yi wa si imuse papa lati dari ogo pada sodo olorun ti won ki n dalẹ majemu ni ojo keta osu keje odun 2026 awon amokun se kakan ti won je tegbon taboro wo ile awon gbemiga ni ilu ibadan ni yanofa ti won si fo ogiri ile ti won gbe omo odun mefa lo eje ka gbo aki awon oniroyin oyo afias alaroye gbogbo eyin oniroyin patapata ti olorun lo fun aseyori idile oluwa gbemiga papa aki eyin olopa fun ise takuntakun ati aseyori kudos egbo wọn amokun se ka yi egbon ataburo idile adegboye se yi ati ifemi egbon ona ti won fi ji omo odun marun yi gbe eje ka fura o ifura ilogun agba egbon lenu won
1: omo kini okuta pelu kini ama pelu fi yo block yen o de ni fi ma wash yo ti ngun wa
2: enikan ni o mari laarin ose ni apostle tekobo on tiktok abi lago mesan bo agbe tan e ri awon amokun se kayi gbogbo trick ti won lo a le je ko fun wa won ti se wole loru won ti se wo yara I won display won de foju won ode
3: awunu mi dun wa
2: kudos nigeria police oyo state
3: awon mi lewu ogo abo aso egan kuro
2: mama yin lo mo bi ta do awun ti gba o ni olopa lo ni ko lo se rugbin ra pada omo to buro fun ojo meta egbo ti mama e ti se soro ni gbongan wa o ni omo to guro lese kese rugbin o no de pe awon pe won ti track won n to fi kan wa niyan awo si pin ogo mo lati so fun ipe mi o tu yin je o bere si ni lo se rugbin ti e na olorun mo ti ilekun mo ibi ma je rin ibi ninu se mo le sare ri eyan meta pe bayi 07055949 tabi 08097949 eyan meta ti won le wa lago mesan wa gba ticket amala to ba mo pe o le wa ko pe wole hello hello ki loruko yin e karo mi gbo
4: Abraham Johnson
2: yawo mi ma ran wa ko si wa na lago mesan alatadupo wo le ti pe
4: lati kaji talo
2: okay I'm already yin e jo ntore olo e ma fi 3000 sofo won mi ji olo ni fun yin 08097949 tabi 07055949 tabari awon to le wa gba ticket amala nlofe 3000 naira
3: iyoba ogo ko le wole wa oluwa
2: hello hello mi o gbohun yin o eto yi a tun continue lago mesan bo awon ta ba ri pe titi abada dan to fe support mo mi ji o na e ba mi mu ipe yen hello
4: hello
2: hello ma oruko yin ma
4: bi eko lo olaide
2: bi eko latadugbo olaide latadugbo
4: olomi akede
2: olomi se elede ile ise ni ago mesan aro yi ke wa gba ticket amala 3000 be ni ola se ni ronun fun yin ola se ni ronun fun eto a tesiwaju ni ago mesan bola

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 82 FM 94.9 feyin e lotu ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo apada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan din logbon, osu kejo odun 2026, Katuyaya, Bade, ni Recreation Club, ni doju kwa damasigba, ni lu Ibadan, o la to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jiri pe la luju to bagba mu, amala fest 2026, lati ra tiketi, ema boni Laughter House, sabi kekwe nomba yi 0806-218-5194, pelu a joshopo ile, shetonko ti rega, ati magi, emi ati magi, ala joshopo to

0: mọ lokoto pẹbẹ adio ta nla won mọ lu tin rin kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude kawon ko to ma da mọ lu kaakiri igboro ko mọ lu wonu oko oloko e n ba ni nkan osin ewurete idori mọ lu o wa bi kan se lojo ki won ye rin kaakiri igboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mọ lu ateni ni mọ lu ni won jo jolamba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lo nke tata o atata eyan ta wi lona ti ogbo nbo wa fi gba kire mu mi kikan eye da mo lu kagboro nipinle oyo
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke okay.

0: iwe Job ori kejo ese ikeje tori awa ijo ati fe ma se agbe kale wa bi awon ti aye ko si mu ere to da wa fun wa o wa ni inu idikan pataki ti opodopo
1: iru
0: ti a ba so lori wi pe eyan ni nti won pe ni igbeyawo tuka tabi igbeyawo ti eyan fi ara da ton la ina koja ninu e ko ye ko kan kristiani tori pe agbe kale nti a npe ni awa kristiani o yato si agbe kale awon ti an wa ninu aye ori gbedeke ti won gbe christianity le mo so fun wa oni pe iwa bi olorun pelu ite lorun ere nla ni oun ti christianity duro le lori niyan christianity ko gbagbo ninu osi a gbagbo ninu osi sugbon gbagbo ninu wi pe ka bere kekere ka ma wa dagba ka ma se kini o ka ma dagba tori pe ti a o ba mu bibere kekere ti a o si ni te lorun a o ni ti a npe ni igbonara to lodi lati di oloro o si ma da igbagbo eyan nu ni when you are so desperate to be rich I ma da igbagbo eyan nu ni mo si fe so pe ko si tan pe ni ijo yato si ti a ngbo ohun ti wọn bá ń kọ wa onodi tami ero wa ati igbese ta ma gbe what they are teaching us will determine our mindset ngba ran se olorun kan bo sori ipepo nise bayi to ni jesu korira awon otosi eleyen o le mama n to n so sugbon to ti fi fun ijo yen wipe ki a ma ijo yen gbogbo ona to ba ma na won lati dolowo kan tesiwaju aba apayan aba gbe koke toro ti so fun won wipe ti e ba je olosi olorun o feran yin o le ma man to so sugbon yoruba ni pe soro soro ko mo ran ti gbo oro gbo oro tori bi wo ba se so be ko ni elomi o se gbo o le ni ni ona mi sugbon tin gbo so pe ah so tori pe o n jo losi jesu ko rira ahun o da ku si wa da gbogbo ti o ba gba lo o se kini lo na o se to ba ti ese se to ba ro mo ajo yen to ba laya se bi ka sa dolowo ni boyo gan le organize ko kuku ji owo ajo yen ko fi dolowo ko tun wa pada sada mewa fun nbe abi se e ba na ni pe dandan ni mo so fun pe agbe kale ti an pe ni awa onigbagbo oni wi pe iwa bi olorun pelu ite lorun kini Job so en jo bari ipele ese re ibatile kere ri be ni igbeyin re iba po si gidigidi ninu igbe ninu christianity future la wa ma nwo ojo lada wa ma nwo ninu christianity ai wo oni tori oni e ma wo jesu alase pe ati olupile se kini and in English so say if the present is small the latter hence shall be what great te ba wo leni ni se ba ki ro je ki gbe yawo ma ko ma wo lure ki awon christiani kan se gbe yawo kan se la ni ki o di ose kan kan ja idi e ni wi pe ohun ti a ti project si inu aye awon omo wa papa awon odo awon apan o ni wi pe ibi ti e lo yen o gbodo mo dan ni church ni se bayi opolopo obirin already lati fe eni tolorun dari si fun tori pe o fe loko lati lowo ni she want to get married to be rich okunrin na si fe se kini okunrin na fe se kini o na fe ni yawo lati se kini lati ni owo gbogbo agbara to ba ni o fi fe yawo ninu odidi olowo tabi ko wa enikan to ni ise gidi ti o lu njibiti amaya awon eyan ninu ijo ti won ni owo lowo lobirin ti won si nwa ololufe ololufe tan si ro pa won ri o gbowo lowo won o sa lo ni idi ni wi pe ati fun awon ijo ni agbe kale kan to yato si iwa bi olorun a je kan mo pe e wa nbe ninu ka bere kekere a je kan won eyan mo ati ri eni ti o se wi pe ko iti ni ati ri gege bi o si ati are gege bi en ti o ni nkan kan tori pe ati si bibeli tu ninu we apostle oni awon apostle oni atan ni won si lo tan kan oni eni keni laarin won ko se kini o ko se alai ni ta ba pe kan feed the question ni asin fawon singles pe ma ko ko esi se ni oluwa mo eni ti se tire ko was down e mo ri nti on ka lu ko mo ko lati ibere de opin owo ni oduro de lori a wa iwa olo je ki awon to je obirin ti awa pe ni omo ijo wa ta n pe ni egbe akorin ko lo so pe yawo lo n fe fe tori pe ni ijo igbe yawo e o fe ko larinrin o eh o fe ko se ko loud eh ki se gbogbo eyan lo le se igbe yawo okiki awon to n se igbe yawo okiki o se se pa awon to bi gan awon o lagbara ngba tan se ti won o possible iru emi ni se bayi ki se rugbe yawo ti mo se lo mo mi o se o ti yato so ti ye emi kan bo saarin agbode kan bo saara kotu kan o ni fitin ko ni fitin e sa bo si e sa ran si mi lorun e sa so haleluya o haleluya ko sa ti je pe aso ni ko sa bo ho a ti e wa bo yo ni fitin haleluya o sugbon nti o yi opolopo ni pe ta ba wa gbe kale ta ba jo eyan melo ninu awon to je apan lobirin ati dokunrin to nwa oko ni o ri olowo fe to ba kala masiki e wa bi bere nkekere ojo ale le lomo lo ko fi igbese toni ko fi pati ola don nitori pe ati gbe leri pe dede owo o ti je ki opolopo omobirin ko si mu ati ri okunrin atobirin ni church to se pe ninu club ti won ti ma mu orisi kan oloro ni tin lo mu yawo ni tin lo moko toro gba pe beyin o ti se kini lowo gidi o ti se kini ni o ti jade ninu igbe kale christiani on ti awa ma nwo oni ojo ola the glory of the latter shall surpass the former nta wa ma nwo nu christianity yen igbe kale christianity ni yen bo je pastor o ba ma pastor eyan meji nto ma wo ni waju bo ba da ile se kade ti o ti fun nto ma wo ni waju sugbon tori pe awon agbegbe awon ayika ati yi nkan pada o ti wa di iwasu laarin ijo opolopo omo ijo o fe farada ibere kekere mo mo fe so fun lai die ni awa wi mo fe ko ye wi pe n to n da ideru ti igbe awo fi n tuka ni wi pe se ri opolopo awon omobirin ati omokunrin ohun ti won reti ko ni won n ba aleluya o ohun ta se kini ohun ti won reti ko ni won se kini o ko ni won n ba won ti gbagbo wi pe bi awon se ri okunrin yen ni ita se mo elomi de good ni packaging awon mi dan packaging o pe ke yan pon kan le sey o bi pe elomi lati ri pe ohun win heart ololufe ohun ya so wa si church elomi ya bata wa to make it worse lati so di nkan to brutu a ton se idije laarin ara wa e jo ta lo nsi aso ti mo won last sunday mo si le no le ro be na lo se ri won to fe pe dandan o fe ti aye lorun awon eyan ori ti ero kan dare laamu ni awon christian sisters and brother won ti bade bi wi pe elomi yawigi wasi church okan ninu awon omo mi ninu awon ninu aburo en to se wedding gaga okunrin ni ngba ta si wa nbe o se run wa church njo kan won fi se ye oni mi le fo elowo lo lona oni ki mo mi dadi mo ni worun ori e mo ni so mo ye dan se run yi yes mo dogbon ta si tori mo mo iye ti won se run to gbe sori ngba yen bo se bi omo ye run yi to ba lo loko ye ko se na yes kini mo so de be di pe awon eyan good in packaging won ma wa tori pe ti wo na si wa niyan kia kia le eyan bo sowo tori packaging aye owo iwa mo we are not looking at characters an wo ko se dress so si gbonle so se kan so yibo edun so ni hen so ni six pack thank you bi o ti any six figure that can't and tony six pack ti o ni six figure bansa ni e se gbeyin yes to back up build are to do ba bodyguard o fi se gbeyin awon omo ninu christiani awaya to si ta won ta ye egbo mi o a feran osi osi sara christianity sugbon like wa bi olorun pelu ite olorun awa si ni igbagbo pe bi o ti e si leni ani igbagbo ninu christi tori pe oro re so wi pe the path of the just is like a shining light that shine more and more to brighter day pe ona won ododo o dabi imale to ntan ti o ma tan titi lai lai titi di ojo un ti a fi ko awada gba niye un ta si gbodo ma so ninu ijo kristi niye gbogbo ti ma fe se gbeyawo mi 2 days ni fun baby shower photo shoot ti awon obi e ba ni owo e tabi ti olorun ba ke iwo na to ti ni ise mi against e sugbon ti mo nso ni pe ki se gbogbo eniyan ki se gbogbo awon odo wa lokore lobere ni o ni agbara aye ma je ki society agbe kale wa ko da o si gba si gbo odu pa lowo olorun fa won tan se se marriage lana inu mi dun pe won ba se se ni won ba mo appreciate o de dai mi loju pe so ba ma fit to few years a ma ba won yo ayi o ma ba won sugbe lo mi o fe bere beyen o ti change okunrin marun nu church re kan na tori pe gbogbo awon to nfe igba to ti ri pe won o lo lo o break up o break up o break and still counting awon bukata kan be ti agbe wonu in christianity ti o je dadan ani to ba fe se gbe awo dadan ni kike ke ko tole nbo cake ran wa no bibeli nbo cake wa eh nbo lo wa fast wo lo gbe jade fast wo lo gbe wedding gan jade to ba mo pe dandan ni ko se gbe yawo to se tan la se tan ki lo de to le se ni won ba ta gba re gbe mo dupe olorun fun iranse olorun kan nu awon ta ninu christianity o ni ngba to n se gba yawo o ni ori ofe awon an se ayeye boyo gun odo wa ri package iyawo wo good wedding gown yes wi pe nta ni ati ni bayi jakuku wa se o mo we yoruba se ni ko si gba ta da so adupe olorun ninu ijo ile yi opopopo awon eyan na mari sinu le re intense dede ara won se oro bibeli o so wi pe the latter hands I be what that be great hallelujah awa bai ijo ti awa se wedding njo saturday la se se wa ri owo ra so ta wo wa fun thanksgiving awa so fun tedo kun overnight be ni ki se won ni won pe isi sa so gidi kan ankara kan ni yes aside ijo bi sa da gbe gba ye asido nu oja ile sa da gbe ni atakumasa iyawo ti yo ti playing gan ko oro aku gan kekere asin wa aso tara ninu oja takumasa ni jo saturday mo si ni enikan ta close afaga ni you ba mi wa tele obodo ran aso ile ni o de ran le ni nko ta ba wa so pe gbe de opolopo yin ten ten le Nollywood tero pe bo se ri nu film Nollywood ni o ri loje etan ni o ri asari gbogbo n te wo Nollywood ye won ma ma program e ni o ki se reality o ki mo so ye ki se kini ki se reality bibeli ta wa so fun wa pe ka ma ke gan ibere kekere ma gbagbe akori e wa bibere kekere the beauty of starting small agbekale church n ta n pe ni ide olorun o yato si agbekale igboro eh amọ re mi ba se tin re won ni won fira won wera won oni won oni oye oni ope ni won they are comparing themselves to themselves they are fools igba to re mi se ti e bbc wa igba to re mi se ti e channel television wa definitely temi na mo gbodo julo e wa se competition eh do se competition na the registry bi e ti tukale o tori e ni bun enikankan gbo mo ngba te ba bere si us si ra yin o le se pe gbese kan le se lasanti boye re ti pe owo won fun yin lowo po e re nfilopu gbatara won a bere si yo yin lenu lori owo keki gaje eyan lo te gbe wa hallelujah o igbe kale awa christiani yato eyin te si je odo te mo otito e ma je ka won obi yin na oti tikuti un ta won obi wan se nbe lo po awon obi wa bolode fe loju o de se kekere o de se kekere emi na ti ba won eyan se eh won de se bayi fun mi laye laye egbe mejo ni won pe so fun o pe baba se lowo yin se ni e ba emi o pe ma pe egbe o sugbon mi mo mo pe lo lo e fun e kokko fe mi ni ye bayi baba wi to e ara to ba wi le loda awon obi mi ni ara n le gba ko se kekere omo de ni ohun o fe ariwo o dun o fe ariwo mo ni oga kan ti a jo sise ngba ti first born won se wedding was so elaborate o to bi gan second born won e da ti iya to bere na ni oni mami o ti mo fe ni pe ki a fa so wi pe ere awode lana oni to n fe ni pe won fa lariwo won de se worowo two of them they are abroad now lebu na wa on ton be ni eyin marriage joko ja kajo wo kajo ta ma se yen o ko je o ijo ta ma jo yen iyen le wa fun internet ati video ile lati ri reality o e ma ja te je o te yan ba gba ite lorun ibi a ma pa yan no marriage te ro pe be se pa ma ru na ni o se ma dun lo awon period kan be nu marriage o pe e le ma de po si 500 o si se le sa wari ni o ṣùgbọ́n nítorí pé a gba ìtẹ́lọ́rùn kristi kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tá ń la kọjá àwa sì ní ìrètí pé ọjọ́ ọ̀la yóò ṣe kí ni yóò dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lélẹ̀ ní ti ìjà wà ohun tí owó dálẹ̀ ó lé 90% ẹ mọ̀ bàbá mi máa ń sọ̀rọ̀ ní téèyàn bá ti ṣènà owó tí ọba ti ló lọ ohun rẹ̀ máa há o ni bi ti ba ti paru e ma fe de ere mejo ipe ti paru pe e ba kan eran kan o ni be lo re o ti ha o ni sugbe to lo lo ibi kan ni o do ko si o mo pe n to n gbe kale won o de jeta ki so ni monitor bo se pin oti ki so ni monitor bo se pin eran ki so ni monitor bo se pin eba ti idile yin ba wa to se pe e ti gbereri wi pe ohun ti an pe ni ofefe shadow ojiji nigba ti reality ba de e wa wish ke ma mara yin ri o ma wi pe ke ti e ma pade ri sugba yin ti a ti gbereri igbe kale itelorun ko si nte nla koja te ni yebo te ba wa yebo yo wa di eri ati itan gidi fun awon mi nisi bayi ni opodopo church marriage aso elomi ti pe merin alaso marun wa oto ni jowo wo church ajabe lati bi baby shower abe lati bi photo shoot gbogbo awon yen different clothes ni ngo tun wa ku church oto ni kini o oto laso reception eh to ba si register na oto laso registry abiro ni oto laso engagement won o de ni investment kankan no shares no stock won o se ku sibi kankan o won si lo aso mefa ni ijo igbe yawo ka ti e ko dagba o won o se ku sibi kankan won o ni bi kankan anawo si e jo se ogbon niyan iwe owo si so fun wa gege bi onigbagbo mo so fun oro ti mo so yi mo ni ijo ni mo ba so awon esin mi le mo gbon nbe tori iwe owe ori kan ni ese ke pe oni ogbon ni koko wisdom is the principal thing olu aso marun nigba wa marriage e o si ni ipe idowo kankan oko kankan le ni where to ti e de san bi dividends fun e e jo ta lo pe julo elomi ni ah ero gbadoko ero o ti e man like awon to ba se pe igbeyawo won ba je dare to se pe wo oko ni oja elomi ere je ma da po to ba se pe to si kan le mi en ti o le rin o nikan gbeun elomi ti o si le ni to pe kan gbeun yen to ba ti de ki o to jojojo to tun ja so nje agiro fi le fun eni 200 naira se ro mo pa kiki le elomi ba tin je and ah you go be olorun ko ni kankan ti o se kini ti o fun yin leyin pe nbo to je pe ejo sa le rice bu lole o wa ba n wera bi meji fa abure nle gbogbo eleyin minus ni any di marriage I'm serious when he said that irere eleyin to wa da ni gbese ni o ti wa di o ti di epidemics o ti di ajakale arun si joyo pe opodopo awon omo wa atokun ah ari mi odo o bo to bi o ah o bo do se ah eyin de de gba yen te ra se worowo mi o de gba to ba duro lori ese awon obiwagun o ti owo na abro mi kan fe se wedding o se wedding 2018 emi ni mo lobirin o ja pe mi ni mo ni obirin emi lo ye kan ba be mo lo si idide oko mo lo be won pe e dabo owo ta na e ja gather fun omo yi two of them applicant ni won oni rara te yan ba to se o to se na ni e ba ran ti Saint John ngba yen alu Saint John pa ni yes side oko mu bi side yawo mu bi te ro po kan ni n ni soro ju awon ma yen nisin awon ma ro pe ah toto de daddy so ka pa ko wo yen ri alo aba ti ri bi ana si mo so pe obi yin ma ti ngba mi yen ni edu lori ese yin o ma mi npe ke ma da wo npe ma pe wa koko fe mi ni 500,000 mama ki se wa de ti temi ni npe ma pe gbe wa koko fe mi ni 500,000 ki lo fi se emi no ma so wo ni se mo pe ni mi o mo ya mi o ni eya ti wa ni de yoruba o te wa lorun ka nawo yen kan mo wa mo rise a de ko wo yen jo fun won pe lo na lori oko we laye a le se se ro ni mo pa a le se pe idire mejeji won ni rara o ti ba ti mo tin ba yan se o odun iye bayi da gba o ele ka bayi da gba o iye mọ̀jọ́ tí o ń táwọn ń sọ yẹn ti society nìyẹn nínú christianity ki se bo se ri niyan ninu en to mo christi ki se bo se ri niyan won de pe marriage o popular iyen o di ogo ati ewa christi nu aye epo e ba mi project we look ori keji rese kedogun irele ti look ori keji la kia kia because of time ori keji la rese kedogun en to ba de ri ko ka because of switching from one profile them ahen o wi fun pe ki e sara ki e ma sara nitori kini ta do de sara yoju kokoro greed covetousness unnecessary comparison ah nigba to se ti e igba ti mo ye ofi to lowo ofi yen wo ti 250,000 mo de gbodo make sure pe temi ju ti e lo emi aro ni 500,000 aso fun pe omo na mo pa baba ti e ledo lo o ki baba ti e mo be lohun ko to se afiwe ti o ni tumo ko ro dada o wi fun pe ki e sara ki e si ma sora nitori tori igbesi aye eniyan ki duro de pa opo ohun ti o ni igbesi aye awa christiani ori christi lo duole bo ni pupo ko tumo si pe o better than ti o ni lonu christianity o mi so lode o bo si ni kere o se tarika o tori jesu fun ani oporopo apere ani won se won da owo nigba ti jesu wa daye won ka ruku so won fi owo si inu apo isura lati nti won ka ruku ni won ni obirin kan opo ni o wa dide wa o wa fi owo ide wewe meji an lo so sinu kini o apo isura jesu wa pe awon omo eyin e pe wa eyin e wo arabirin opo yi o da owo ju awon yoku lo tori pe awon to mu wa ninu opolopo nti won nina tin fi de o sugbon eleyi ninu aini e o ti fi de e ko ti christ gbe kale fun wa niyan e ma si mi gbo o
1: gbagbọ wa ni wipe oro olorun ti e tẹti si loni ti so yin dalabuku fun e darapo mo wa lose to nbo nibi olorun yo tun ti pese iranse re sile pastor bayo oluwayemi ti ijo wonders chapel lati fi oro olorun bo wa lasiko kan na lori ikanni

0: the station admired by other radio stations.
1: Yes, we are.
0: 32 FM 94.9.
2: Wo, bi o ro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gangan. Si ki e si oke rere ni. Nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 emi ri ki o ni budu lo so be
3: be mu todo ki se didun ara o jina denu ni won se pariwo ekiri ikoni adani posonu laughter house ori oke tete premier mokola I

0: 32 FM
1: 94.9. Apostle, Alata Lewasa, and a cool year, a low apple. Emina, even at the grandpa, who took a low law, a long apostle at him, when you look, who we go, a bed so far, where are you? Why you? Only what put it about, bo, yo, on the batas and on me battalion, or bo, or joku, he took quiet on what you.
2: Eku oro omo iru ayo iru odunu amo bere aye won awon ni mo pa aye won eku ri
3: Taiwo aralamo latapete
4: ki lo lona mo se tewa
3: ah lo se yanonu aye mi lona to lo o mo dupe dupe o omo mi lo poloyun o si bi layo atale beji ni won gbo baya ni o gbe photo de aya mi olakara gbo baya ni o gbe photo won ni bo se di ni won ni bo se gbo ya won ni ko eje eje oto ko ma lo nkan eje o lo nkan eje lo nkan eje mo ni ma se bayi ma se bayi ma se bayi ko ma lo run ti mo ma pe kelu olodun sa se yanu o sa di beji mo ku tan olodun lo dan pada o bi beji o e ndo no ni ya beji nbe o ama beji na nbe o ona won jin ni e mo wa nkan ko ma se won ah ori eto ni o ngba ti mo de ayin eni ko ma so pe eri odi ese tie eri odi ese se tie na e ba fun neto ni olodun si gba fun me po ku tan olodun da pada o dupe o ami o ami lo ko jesu ami arobi ira pada gbogbo a
4: ele ba on gbogbo si je ko fun rere
3: be ni ele ba se jojuma mo se
4: ti be ni ira pada mi yan
3: ba se di mo ami olorun ami awa lo ami o
4: oluwa
3: wa ami
5: emi ni yesu di ola di meji
4: adugo le ti wa si le se
5: para Bara olori re
4: kile lọlọrun se tori mori ayo loju nte wa dupele lori pe lori eto yi
5: olorun se yanu na aye mi emi ni mo mu omokunrin kan wa mo ni ona re odi to ba tin sise gbogbo re sa ndaru e si gbadura fun wa pelu itoni omo mi ni o leyin gba yen mo de so mi pe yawo e loyun sinu so igba ti o si e si se toni fun wa pelu adura so igba to wa fe bimo igba to fe bimo wala sade ngba to mo jade tan ile omo atomo fe jade to mo sa wa sare mo wa se aerobi arun gbojo ko gba mi olorun afoti sa wa lade ti ko ko gba mi mo dupe lowo olorun tori pe gba ti kini yen fe jade ti ile omo lo fe jade ngba mo ti se irubo yen olorun je rara re kini ile omo yen o wa ja sinu re jala jala o ja ni bi gba ikisa bayi bo se ja sinu re niyan mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun yin ile ewo santan bi bi to si odo wa na ni ile ewo santan bi
4: ti ori eto ke wa gbadu ati gbadu ile se
5: mo ah mo ma tori pe jojumo ni mo gbe to yin omi ti ma ti bu si eyi di radio mo nlo agba to loyun to aya mi nja mo sa ni te dapo e ba gbadu afun si fun mi ni toni so itoni te fun mi na yin na ni mo nlo ngba mo si to ti to ti di wi pe o fe bi mo ti wa lade mo si sare lo si arobi mo daruko yin si olorun yin si olorun si je ara ina aye mi won to mi fun mi e di radio mo gbe si o di radio ni mo gbe si o
4: abi te ba wa si le ise ina to ni ka lu fun one source ni wit wit omo yin o ni ku
5: ah mi jesu kristi
4: loruko jesu aisan tin alike gbagbo le idibo ko ni te yo
5: ah mi jesu kristi
4: atemi ateyin atawata ara mi se ogologun ni di ti
5: ah mi jesu kristi
4: eni omo yin enona ti la fun ba
5: be ni
4: loruko jesu ona to la ko ni di
5: ah mi jesu kristi
4: Ama, emi yin ogun.
5: Ami Jesu Kristi.
4: E jere omo.
5: Ami Jesu.
4: E jere o.
5: Ami.
4: Ita pe yin.
5: Ami Jesu Kristi.
4: Be ni yo.
5: Ami.
4: Olu Adomosi.
5: Ami.
4: Jesu Oluwa.
5: Ami.

ata ti bi ko ni doku olorun a mu okan pe wa o ni royin ayo ti a gbo ni osu ase pe awon ti esiwe iran ti won awon ti won ti ri oluran lowo ma kan ni won fa won lowo ri laye awon leyin igba te nikan fun won ni 50,000 opolopo owo to ti wole o igbagbo

Jesu agbara wa ami ele o wole omo mi ti wonu emi lo a ti lo ba ntu lara to ba de gbe wo na subu yoyan o eje ka tesi waju olorun momore ojuba right

0: ti mo se igbeyawo igbeyawo mi ti di odun mokanle ni ogbon bayi pe lori ofe olorun unbroken marriage awon obi mi o ni ore ofe lati joko sibe nigba ti mo bi akobi mi awon obi mi o ni ore ofe lati wa nbe awon ni ore ofe pe awon mo mi se igbeyawo mo wa nbe aya mi wa nbe won tun bi mo wa nbe eri ni o ti won na ba ronu jile wa ri on pupo to ka si o la ro ya fe so tele a fe wi be ko ri be opolopo wo mo pe ado oloro wa lenu wa Psalm 81 verse 10 ekawe
1: ya enu re gboro
0: ya enu re gboro
1: emi o si kun
0: emi o kun enu nipa ti emi olorun fe kun laaro yi mo fi olorun be ni ya enu re gboro a fe gba isikale David mu lati fi silekun lori eto yi ifihan ori keta ese kejo ti mama ba sap tap ki mama kawe akawe
1: emi mo ise re
0: emi mo ise re
1: kiesi
0: kiesi
1: mo gbe ilekun ti o sikale niwaju re
0: ilekun ti o sikale niwaju re
1: ti ko se eni ti o le ti
0: ko se eni to le ti e ba nko verse 9 e lo soke ati sangeli jo ni Philadelphia
1: ati sangeli jo ni Philadelphia
0: yes
1: ko wa we kan wonyi
0: yes
1: ni eni ti o je mimo na wi
0: eni to je mimo na wi
1: eni ti se olooto
0: eni ti se olooto
1: eni ti o ni kokoro David
0: eni to mo kokoro David dani
1: eni ti o si ti ko se eni ti
0: eni to si ti ko se en to le ti
1: eni ti o si ti ti ko se eni ti o si
0: a fe wi be ko ri be lara yi eba mi wo Isaiah 22:22 isika ti a lo lori eto yi ni emphata eto yi ti pe odun mokanla bayi

0: eba mi shi Psalm 24 verse 7 awon ilekun tin se ori kokun
1: anuro ilekun se fun yin soke o wi pile to ko si mi ni
0: e kawe ma
2: egbe ori yin soke
0: egbe ori yin soke
2: eyin enu ona
0: eyin enu ona
2: ki a si gbe yin soke
0: egbe yin soke
2: eyin ilekun aye raye
0: awon ilekun tin se ori kokun egbon oro lohun e ba n wo se apostle 12:10 awon ilekun irin o fenran ina ati ara awon ota ti le awon ilekun irin e ba mi wo ise apostle 12:10 e kawe mama
2: nigba ti won koje iso kini ati ekeji
0: yes
2: won di enu ana ilekun irin
0: awon ilekun irin egbon oro oluwa eyin ilekun tin se ori kokun ilekun ta ti ma yan mo ti o je ri

0: Tapita Fena me. Fata, you wash. Ko si oshuti ibi ki nsele o. Won ti Jesu lo aso Matthew 6:34b. Ti e ba tete debe. Jesu lo lo je ka mo pe buburu tojo kokan. O to fun Olorun. E gbo ta lo da ibi gan. Ha! Ta lo da ibi. Ta lo da ibi. Oh ya ki le so mi e ka we.
1: E ma sese aniyan tori ola. Ola ni o se aniyan ara
0: re. Biyen.
1: Buburu ti ojo to fun.
0: Buburu to ojo kankan to fun.
1: E wa de Oluwa.
0: E gbo ta lo da ibi. Emi Oluwa ni mo da ibi. Emi mo da okuku ati imole. Ibi ti Olorun da kin se le ti satani gba mo lowo mi. Ki se ru awon ti a ri ni awujo wa yi. Ki se ru ibi ta ri ni awon awujo wa yi. Awon isele kan sele ni awon osu to koja to je gege bi iroyin ti ko mu abi.

0: akusona awon ton give account yi on ni fa yin ba teto to moto ah ere po ibi ti eni ton don ta kuro soja e joko si o de run ba ma gbe trailer o su bi eyan bi esu o ni ba won pade nu osu yi o ko fe ibi danu o de gbe mi okunrin yi lojiji
1: omo re ni
0: eni kini fa yin se o si gbe bagire o ba wo ko wori awon to farapa awon to lo ndola ta ba gba police station lo awon ni won wa track kudus olopa nigeria olohun gbo
1: on
0: ba ba nfa yin o se mo pe n to hun se oda won ni kilo de ngba tin fa yin ma soro a ma gbo won lori tiktok wa laarin ose o lo nfa yin ran ni attention lesson
1: ha
0: oluwa mi yo dide yo si jo gbogbo awon ota mi

0: akọ eto ri ka to lo sabe kuta
1: oluwa mi o dije nitori temi o
0: awon mo lewe yi gbana ya koda mo ri oloye sunday igbowo to sare lo sibe ketiketi mo ri ni won ni kin se bandit awon ajigunjale lo wa si ile ewe yi o si wo ile omobirin kan to ye se jade eko snd
1: awon mi lewo
0: omo yi e ko se graduation ni tuesday to nbo yi
1: oluwa mi o dije
0: awon odaju eyan yen ni bi o si yinbon lo loju ona e to wa nbe pariwo to o si larun ode ori eyan bi esu esu bi eyan o ni ba won pade o so bi da olorun ko turu awon bi won yin ninu e gbo bo na ti fe bere eyan to omo wo hnd level awon kon de lo kon de demie ni gbudu ah
1: oluwa
0: to e kun fa aye agbara olorun gbo awon ta nri anfani eto ya mo tolorun nse fun wa olorun nda le ma jemu oni ra pade meyan owo ni oro wa asiri ni bi o fi agidi mo o

gba eju wole a kan juwo la gba akute ba bo si onibudo tutu jade si baga pada ogun state ni ibi oni sele si wa awon ti bi den sele si olorun ko ro won loju aki awon idile ya njola anjala mo yen na iya ba lo iya njola ati anjola ati antinos olorun ko tun won ninu ba je kan ri ibi laye gbogbo eyin amokun se ka kole kole Togun esu lele ni abogun eyan ko te ye wa atogun esu atogun eyan kokun ni sele si wa o kan to si n tele si olorun ko tun won ninu igbagbo igboran igbesere ni se white e ja la wujo wa e ja la wujo oya gba

0: 32 FM, 94.9.
1: Ogo ni Fọlọ́run baba, ogo ni Fọlọ́run ọmọ, ogo ni Fọlọ́run emi mimo. I quite say boy say di baje, Ọlọ́run go gbeyan rara. Oba ngele asi eniyan, arugo ko jo di orun, ina jo nirun. Kabiyesi, oba to rin laarin owo ina, akiyin olori Alaanu ati olufe. Adupe fun asileyin ni gbogbo ona oba lori aye. Asope se fun anu re to fi ti wa si mole alaye laaro yi. Adupe n surupo to mu kari ojo oni, agboga gbogbo ni ajo aye. Iwo Ọlọ́run to satileyin fe ni kokan wa, agbo ruko mimo iga. Mu yin loko le gbogbo kan, ati si to n gbo mi. Adupe fun ori ofe anu se ni kokan wa ri gba adupe ire ire e to fin ta ni kokan wa lore aso pe se wo la balabu ni le go se ni ogun ni foruko mi mo adupe fun owa iwo san ju sile ati dande se ni kokan ri gba aso pe se o baba wa ti olorun lo agbo pe wa ayin ogun fori ofe gba la ogun ni foruko mi mo yin baba mo gbe ga lori baba wa fun sualade adupe fun ran lowo anu ati ori ofe ni gba gbogbo aso pe se olorun ti o da won da si ofun sile ayin lo olorun to nje mi ni fun won ni agbejuro to so ninu aso pe se nitoro ko gba gbogbo ogun ayin lo go lori ile won lori aya lori omo adupe fun ori ofe nla ile to fin be won wo to mu ki ayo won po si aso pe se ayin lo go lori kan yi o 32 fm won to nje mi ni be aso pe se nitoro ko je ile se yo ba je agbenga lo gbogbo awon adari agbenga lo gbogbo awon to lo bi apa bi owo bi ese olorun ogun ni foruko re oyin lo go lori jota ban doko restoration mo dupe lowo yin lori aye mi na wa yin lo go lori orile ede nigeria adupe fi fe nu re yin aso pe se fun atileyin ni gbogbo ona ogun eyan la ni foruko mi mo yin ni oruko jesu kristi oluwa wa amen oruko simi ni evangelist sarah adiagbo won la sinu ijo tabernacle of restoration ni olosun ni ilu ibadan ki obo gbo alafia ko gbo adura yin akori iran olorun fun igba re ni niyanju fun ojo isimi eto ni mo pe ni akoko kuruju akoko kuruju akoko kuruju kini mo so ni pe akoko kuruju lati mo se ohun to wu wa akoko ti eda ni laye o kuruju lati mo se nkan to wu ni akoko kuruju lati mo gbe igbe aye ninu ife olorun oga ogo akoko kuruju mo ka bibeli romans 13 verse 12 o ka bayi wipe oru bo koja lo tun ile si fe re mo nitori na e je ki a bo ara ise okoko sile ki a si gbe amara imolewo je ki a ma rin irin tito bi ni osan ki si se ni irede oru ati ninu emose para ki se ni iwa eri ati wobia ki se ni ija ati elara sugbon e gbe jesu christi oluwa wo ki e ma si pese fun ara lati ma mu ife ku fe re se o ka iwe beru ori kesan ese ketarilogbon o ka bayi pe niwon bi asifu ile le fun gbogbo eniyan lati ku lekan soso sugbon leyin eyi idajo ni leyin eyi idajo ni be ni kristi pelu leyin si ati fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo fara nigba keji lai se ese fun awon ti nwo na re fun igbala se abanika wo bi irin ajo aye si nlo lowo bayi a o ri wipe gbogbo eniyan aye pasa o ni oluwa ti fi code si o ni code o ni program o nigba to ma bere o nigba to ma pari ojojumo ni ko pa awon eniyan awon eni wa bi olorun ati awon alai wa bi olorun bo ba je mimo you will go bo ba je alaimo you will go bi eniyan ba je lese yo ku nbe to ba ti je eni ti o je olooto yo kuro nbe ohun kan ti mo se kan saari ni wipe akoko kuru fun gbogbo ida eniyan ti won ba so wipe ki won bi awon eniyan pe o da o eyin lai seke odun melo ni e fe lo si laye a o ri pe opopolopo yo bu odun to po to po gan elomi le lohun lo 120 elomi le lohun lo 130 elomi le lohun lo 140 te ba de bi elomi ani a owo odun niwon bayi ti to ati odun to niwon ati odun to gun to po gan gbogbo elo ni ope olo je ki so wipe akoko kuru pupo ju eje ka wo awofe pe emi gege bi enikan ojo wo ni abi mi na ti mo ti wa ya lo iye odun yi laye nigba ta ba bi omo kekere to ba si ya a mo ka nkan ojo e ka to seju pe a ri pe omo yen ti dagba ngba ta be wi omo yen si ga to bi e ngba ta be so ohun gangan ti dagba oni bi si agba ba dagba de lo omo kekere nba isumo ni pe akoko kuru okuru gan oju ti awon eniyan fi nwo irin ajo aye be ko ni olorun ma nwo pe ojo bayi la koko fun o to ma ku nbe o ba ma se wire o ba ma se randan o ba ma se radarada akoko ta fun o ko le lo si waju ojo eniyan a o le fi gun o kankan tori pe gbedeke si eniyan yo lu laye ko le yi pada mo wa gbe lori isiro pe ki gbogbo okan to ngbo mi ko fi okan ba mi lo pe mo fe ke wo ara yin nigbati irin ajo yi bere e wa ba mi wo ibi te de bayi e wa gboju so ke wo ibi te nlo bayi iseju melo le ma de ibi te nlo iposu le ko ero pe ojo na go to oni egberun odun niwaju oluwa da bi iseju aya bi egberun odun ba da bi iseju aya niwaju oluwa egbo ba wa lo seri loju awo eniyan o ma da bi eni pe ojo yen gun papa julo awon to ri je to ri mu awon to ri ola lo a da bi pe ojo yen gun akoko de kuru adabi o pe ojo yen gun ni eni to ri je ateni si o ri je bo su wile ki ojo ogun to ojo ma sunmo ohun lo je ki so wi pe mommy daddy brother sister she mo wi pe akoko kuru akoko eda kuru o gba akoko si eda o lo ila ti nbe lowo wa o se siru ojo ta tin lo laye o calculate omo ta bi lo ni calculation ti wa agbalagba to dagba debi to de ohun ka re tin yipo lo won ti mo wa fe be lowo yin ni pe nibo ni ojo yide bayi ati pe kini eyin ro wi pe e ma lo si emi oluwa to mi wa how old are you mo ni odun bayi how many years you want to spend again odun mi lo fe lo si mo wa wo moju wo kan je n so pe mo fe lo 100 odun si je n so pe mo fe lo 70 odun si o wa fun mi lese pe gbogbo ye odun to wu kori ko fe lo wo oni lo kan yi ko le ba mo pe akoko gun mo 100 odun iseju aya lo ma yipo 100 odun iseju aya lo ma yipo sugba ibere ti a bere ko lo mata si olorun bi o se igba to ba pari igba to pari a o se nka ye ti arin je calculation ibere titi to fi de pari a o se nka re mo wa n bere lowo yin wi pe bi a ba ni ka calculate gbogbo awon irin ajo yi debi to kan se wa de gan e ti e je afi bi ti o si wa ni waju le se irin ajo te ti rin lati ibere debi to de somu omu yes se irin ajo te rin lati ibere debi te de somu yes mommy abi egbo yi ko so pe ati fi lele fun iyan lati ku lekan leyin iku idajo ni gbogbo si e dan se ninu aye ojo si akoko re ba ti yide o ti pari e niyan ohun to kan ni wi pe yes idajo ti de bayi emi olorun to wa so fun mi wi pe oni sera oni se o mo wi pe oni gbagbe ni eda eniyan asigba ni mo si be lori osun wi pe oni gbagbe ni gbogbo eda eniyan mo wa bere pe kini tun mi leyi se pe mo ronu nkan mo gbagbe e ni oni rara oni si eniyan fi je oni gbagbe ni pe gbogbo si eda ba se laye iseju aya ti ojo re ba ti yipo to ba ti ku nbe o lo se gbagbe e ko to na ti ohun ko mo o mi wi pe gbogbo ohun to se ile to kojo moto to kojo iyawo to kojo ola to kojo gbogbo ohun to lo n kojo yi sa mo mi si wakati ojo re ba ti de to ba ago re ba ti duro gbon o ti gbagbe gbogbo e ko le ranti mo oni won fi n pe wa ni onigbagbe eniyan lo fi je bo teyan ba wa conscious ti bẹni ba ba yaju saye pada ko le ranti ohun ko mo won se mo so fun pe bayi ni bayi ni bayi ni tori ko se rin ajo si o si ye ko rin e wa wo eni to se lo imire to ba se pajude pere o ti pari the game is over ko le ranti ohun ko mo e wa gbo mi atotonu mi ni wi pe gbogbo n te wa n kojo gbogbo ola te kojo gbogbo oro te kojo se mo pe lojo tago ba si duro ojo na ni ranti ohun ko mo o ku lati mu igbesan dide lati bere pe bawo lo se ri abo ile ba te ile bawo lo se ri moto to nko ibawo lo se wa ile to ko bo lo se wa a fi aworan re won eniyan eyan o mo wa sesiru lori e bo se ri ile to ba ti ri lona to lodi ile to ba ti ri lona ti o ba ife olorun mu a je pe jiye ti duro o lo je ki wa ma so bi emi olorun se ran mi si yin mommy daddy brother sister akoko kuru gbogbo yi to ku yi mo be wa ni oruko Oluwa eje a lo fun oba ogo mo be wa ni oruko Jesu Kristi eje a lo fun oba mimo
2: oro Olorun ti egbo waye lati enu mama wa lady evangelist Sarah Adiago ti nation ranse Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorunda Aba Road Akobo Ojurin Ibadan fun itoni ati ebi adura e le pe si number mama wa yi 0805-340-9975 le kan si 0805-340-9975 Jesu Oluwa
3: Bata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
4: 32 fm 94.9
5: laughter house
4: orioke tete premier mokola ibadan
6: eka bo para ti instrumenta yi ba tin lo asiko ati sore de ni mommy ji o mama lade olubumi folasade mama nso lojojo mo ano ni ki n pe ticket mewa ti ta ba na to fe support awon na o eka koko da ticket mewa eka jo wa jamala lon di 29 awa ti awa to dun to koja ah nkan ju nkan lo awata ajo wewo ni odun to koja awon to gba award e banate mi ni mo gbe award yen fun won mo gbe award le won lo awon to mu okun to mu amora loju to fele bi gbe ti awon to le jo nje gbigbona emi ni mo fun won la award ni odun to koja odun yi won mi ti oni eyan mewa pe kin pin ticket mewa 33000 lo fe kajo tun jo wewo grandma on kero to wole sinu kuluware zero seven zero five 5,949 mo be wa ni eyin te ba mo pe e ma fi owo isofo mo fi olohun nte ba gbagbo be yin ni e ba mo pe ohun ma wa gba ni ijo mejo ni ago meson ijo mejo e je ki won pe wole tabi 0809-7949 hello hello
7: yes sir
6: oruko yin
7: oruko mi ibrahim adekunle lati eleta ibrahim adekunle
6: ibrahim adekunle lati ibo
7: lati eleta yanorinjo
6: eleta adekunle lati odinjo nijo mejo lago mesan ejo mo beyin ni o e ma je ticket yo waste yo mi o fa gidi me nikan ni o e wa gba 3000 ticket yin ka jo jamala oya 0809-7949 hello adupe o mama oruko yin
8: fakaye
6: yetunde lati yemetu se ijo mejo ni ago mesan e wa gba ticket 3000 bi o e dakun is 0705-5949 hello hello
8: hello
6: mama oruko yin e karo ma
8: rashida musa lati ile so alawada
6: rashida muda
8: amusa
6: lati yemetu
8: alawada
6: ah o so we yemetu a re ti njo bejo e wa gba ticket lago mesan ka jo jamala on the 29 0809-7949 0705-5949 hello
9: hello sir
6: hello adupe e ka ro oruko yin
9: hello sir
6: bo npa yin oruko yin sir oruko yin
9: oyeleke odo ayo
6: oyeleke lati adugbo wo
9: lati dugbe madam
6: okay lati dugbe ni ijo mejo lago mewa so ye yin e wa si ile ise ike wa gba ticket kajo jamala ati pe eyan merin bayi e ba mu pe yan ko je marun hello
9: hello
6: e ka ro oruko yin o
9: oruko mi ni saida abdullahi
6: saida abdullahi lati amu London
7: amuloko
6: amu London ni ojo mejo lago mesan e wa si 32 FM be ti le mo 32 FM re e wa gbogbo ona de okan ajibade ni biti time traffic wa yen e wa ma ti be nton gun oke mo kolabo yana koko lapo si e ya wole si adugbo ti won ta yen e ti ri ma si wa ni ile ile rin niyan e ja tesi waju e ja tesi waju

ku dede wo ye o o call me na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah be yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: ohun onigege ara na lo n gbo o emi se afere re oluwa o si gbo ohun mi o si gba mi kuro ninu gbogbo iberu mi won wo imole si mo won oju ko si ti won Atunde loni amope wa amuyin wa gege bi ise wa awa fi ope fun oba to lo pe awa fi ope fun oba to ni yin awa fi ope fun oba to ni ogo kabiyesi eledumare atunde lori eto wa eto yin
1: ta lo moluwa
0: nikan ni aderin posonu 32 FM 94.9 ile eto kale si oketinte premier ni makola ni borotilu ibadan to temi to pe omo fala anu mo tunde o Ola dadi ayinde alalubariko ni odi onigege ara mo iya adura mo tun de gege bi ise mi

0: Oba mi Edumare adupe lowo ore ayin oba ti o senu emi wa bi emi network igba mi network o hangi se mo pe ti emi ba hangi eyan dakunu ki oba mi Edumare ko ma fi se so wa ko si ma dabo ebo wa be mi ba wa hangi ti won dududu ti won oridu won ni eleran tukunu o sugba wa dupe lowo kabiyesi Edumare fun iso ipama ati abo re lori wa awo ma ki a ma ki a ma yin nigba gbogbo tori pe ona ni oba ti o fi okan wa bale bi pe ki awa o mo beru oni emi ni ma se beru emi ni ma se foya o n ba wa winu bi pe awa ta gbeke lohun ka ma beru ohun ko hun ka ma foya ohun ko hun nitori pe ohun yo tan mole si gbogbo bi ti okunkun ba wa ti awa o le lanfani ati yan fanda ta le lanfani ati lo bo se wuwa ta le lanfani ati bo bo se wuwa ti ewu kankan o si ni wuwa kabiyesi Edumare adupe lowo re o ayin ologo afope fun o titi lai lawo mo yin o temi togbo omo falanu yin re ola dadi ayinde alalubarika ori ode oni gege ara omo
1: ya ya ni
0: o paduko amoju ba ara wa
1: nkira wa o
0: ose kini ninu osu elekejo amo dupe lowo kabiyesi Edumare atuti nlo si kota to endi kabiyesi Edumare ope ni foruko re ogo ni foruko re
1: iyin
0: yo a mo fope fun oni o
1: titi lai lai
0: a mo fi yin fun oni o a mo fi ogo fun oni o iwo lo ni o ko se lomi ta fi
1: ko to
0: kabiyesi Edumare iwo ni lana iwo ni loni
1: iwo
0: to ni lola
1: iwo
0: to ni lojo ta wa le ni na ta le fi owe
1: ko si
0: kabiyesi Edumare ope nla lawo ma fi fun o.

0: gbogbo eni to ba le ni arojinle daada yo mo yipe ope lo ye ko hun ma du
1: be ni o
0: gbawo na la bere odun yin na to ba
1: la mu janari
0: mo yori ruru nkan lo ti sele
1: olohun o
0: mo yori ruru nkan la ti ri
1: nilo la fe ka
0: ni osu kini titi osu kejo yi a ma dupe lowo re kabiyesi
1: adupe adupe adupe adupe
0: adupe abo
1: o se o
0: adupe ipama re
1: lo o
0: a mo yin ologo
1: ayin
0: adupe jije
1: olohun o se
0: adupe lilo bibo
1: olohun o se
0: nkan se won to yi oba mi edumare o fi bi pa wa
1: o se nbo wa
0: mama lori o olohun oba mi edumare en ti wahala o kan ti o kan wa o je wahala o kan o tun wa se awa na ni wahala
1: fa mi ama
0: yin ologo
1: o se
0: gbugbo awon ori ati iko ati okan to wa wa ni dubule esan lasiko ta so yi iwo loba alafia to ma nfi alafia si ago are ni dakun dabo wa ba wa fun won ni alafia ti o peye olohun je ki omi ara won ati eje ara won ki o gba ororo otura ki ara o de won kara o tu won ko wa se eni na to nbe laye ti o laisan ti e kan na abi keji to ngbo tori ailowo lowo gan aisan ni aile je nkanu aisan ni
1: en go aile je to wu yan gan
0: ba ri se gan wo aisan ni
1: be
0: yan ba nle nkan ti o ti ri aisan ni lagbo ara re
1: eni
0: to ngbiyanju ati ko lo le re ti o ti ri pari aisan ni lokan ara re
1: gbogbo
0: bi o ti wa wa lara wa to je bi aisan pepe pe oba mi edumare iwo lo ba alaafia
1: Long,
0: at that Omiarawa, Ejarawa, Ifunwa, Edowa, Ikunwa, Takundabo, Bugboy Sarawa, Jacob Bauru, to
1: me,
0: Jacara Udewa,
1: me,
0: Jacara Utua,
1: me,
0: Jacara Uniwa,
1: me.
2: Medicine you can get.
3: 32 FM 94.9.

0: se wo mo ni ko se ni ti o so fun obo ba de ile iwosan o mo poro re tope bo ba de rehabilitation center o mo po ye ko mo yin
1: o mo jo
0: bo ba de ibi ti won pe mortuary o mo po ye ko mo yin bo ba de burial ground o mo po ye ko mo yin bo ba de orisirisi awon aye kan boya ibi ti won tin toju awon ti o alakaye won ye o mo po ye ko mo ko mo yin bo ba de bi ti won tin to egun ese o mo po ye ko mo yin bo ba de bi ti aboyun to ti fe bi mo ti won ni iro ko si bo se fe se ko le da bi ti e bi n sai lo sotun ti won sai lo sosi ti won wa wo pe o da na ja gbada gba bi si abe o mo po ye ko mo yin
1: ti won si ro mo ti e re
0: o ti won kan wole to kan bi mo were o mo ye ore ti olohun ba mi se fun lo be lowo awon ti won fi si ese bi mo o gbo ti won so fun pe mi o ni biju meji lo mi o ni biju meta lo
1: o
0: si to
1: npa
0: won leru koja pe ki soro owo nikan sugbon won mo ipe laarin iku ati yi o na lo wa o wa wo yomo ti wo ti bi pelu irora lai mu ni rada ni lai mu wahala dani to ba mi o ke si se ti en ronun o wa ti e ni fe mi mo ri afolohun o ni edupe fọlohun oba mi idumare ko si gbowo lore ko gba nkan kan o lo bere ye ti won so fun ise abe gba na lo wa mo ipe ah oba mi idumare feran re iya yi se bo se bi mo ni dupe lowo eledumare olohun to fun obi ni rorun.

0: o ti e mo wi pe oba mi Edumare nikan lo ni kapa lori opolo gbogbo wa aimo ye n to n sele n lu gan ti dori elomiin ru ti oko mi yo ti gba yawo e leti tan oko to si je pe ki fi bi re binu tele tele yo ti gba tan yo gba se mi na ni mo gba eti sa ah yo a mo da ekun sun pe ki lo n se mi gan be si re yawo mi na yo ti fa so ya mo nu ko re lorun tan oko ti wa lo bi se yo a mo gba ki lo n se na ki je lori mi na n gba o lele ibere se mi na mo si ya so yi we re seju kokan ni oba mi Edumare o ko wa yo yo sanu fun wa ko ni je kenin kankan wa ka yi lori ko ni je popolo wa o daru we re dun wo loja ni ko se bi lomo oba mi Edumare oni se wa lala gan na abi ese Edumare amope wa iwo lawo mo fope fun ta mo yin nigba gbogbo oba tope to si oba tope ye lojo gbogbo kabi o si Edumare oba mi to ni kapa lori gbogbo eda a mo yin obo gagba iwo na ni iwo ni ko se lomi ta mo wari fun to koja awo nikan oba mi akoko ti ri koko ti kole ola sile baba olola oba mi akoko ti ri koko ti kole ola sile baba oloro oba mi akoko ti ri koko koko ko oba ti kole sinu en ta fe ni taye ti ro pe o le kole ti ru won tun fi kole alarinrin oba gbani gbani ti gbani lowo aye oba gbayan gbayan ti gbayan lowo eni to fe gbemi eyan o nikan lo le pa tenikan o le ji ohun lo le ji tenikan o le pa baba bo baba babo baba bo baba baba awon agbalagba aji ki to ti lu ti lu otu adani kan se lu adani kan se gbimo adani kan se joba kabi ese Edumare oba mi ti o lalu foro lo o na nikan ni danu ero ti si nda se gbogbo to ba fe oba mi o wi be se be oba mi ti se gbogbo nkan ti to patapata oba mi eleto to meto iwo na ni oba mi iwo ni iwo lo ba ti fo mo titun sinu aye ti ro pe o le bi mama tori to tun fi parada ti tun fi bi merin lekan soso kabi o se Edumare oba mi ti o mo tin je menopause
1: olorun
0: bi science ba ni eleyin wo menopause se wo jo ori e ni oba mi Edumare asiri muri mutu ate kini ohun a play meno to ti pause yo wa din ti o mo da ti o mo padan loju aye eni ti won ti ni o le bi mama yo wa pada bi mo mefa ka bi o se Edumare o iwo ni gbogbo awon eyan ni won ti benu atelu ti won ro pe won o le ni lari laye e lawo to be die demu e lo katun e wo ninu bibeli e ri nkan oba mi Edumare ti so talaka do loro iwo na ni iwo ni oba mi Edumare ti salagbara dole e lo wo e lo wo Goliath ti njo ni ninu bibeli babara re ti to e wo bo mo bintin David bo se se be to re David lule ninu agbara Edumare na lọlọrun oba mi ti nse leyi o na ni se n to ba wu nigba gbogbo ka bi o si Edumare oba mi to meto oba mi Edumare wo na ni oba mi pampapampapampapampa oba ti o pale pagbe oko apatapa ara Edumare oba mi to para re gege bi ajuba egun ko sonso ti pari ike oba ni oba nirin kiya o tan ka bi ese Edumare abia nirin ajumo mo simi oba nla ni o oba titi aye oba titi ojo gbogbo ka bi o si oba mi oga agba iwo na ni iwo ni oba mi odugbe dugbe dugbe dugbe dugbe ora ngudugbe wa re dugbe o ngi fi gudugbe ora ngudugbe wa le tan gudugbe tun so nu oko odugbe gudugudugbe o ni lapo gudugbe aturo ngudugbe ra ni dugbe ka bi ese Edumare iwo ni iwo lo mu nkan mu nkan ti mu bi o gbedun mu bi o gbe kan ti mu todun todun kore ti mu kikan fa awon ogan ni ti gan ni eni gan ni àwọn ọ̀gan ni lójú gan ni lẹ́yìn tí rìn gẹ́ngẹ́ ti jára gẹ́ngẹ́ ọba ti gba pónpó lọ́wọ́ ní pónpó ti fi ipò ní pónpó popopo ọba naninan ni ti na jàǹdùkú sì na ilé wọn ọ̀rẹ́ nìrẹ́ ni ti mẹ́rin rẹ̀ mẹ̀kúnnù lẹ́kún fúnifúni ti fọlọ́lúwa fálágbára ní sùúrù kábíyèsí Edumare ìwọ lèmi ó mọ iyì tí wọ́n mọ gbóṣù bákàrè jàre fún ìwọ ni ìwọ náà ni ìwọ ni lọ́jọ́ gbogbo kábíyèsí Edumare ọba ọ̀g

0: oba mi edumare ko se daki be ni o se daki oya jesu to fun mi do iwo na ba n gbon soke ko ba n ki kabisi edumare oba
1: ogo ati ogo ni foruko re oba un lati ngbe na run so ngbogbo aye ojina si o tori pe aye lo fi sapoti itise re oraya torun le kan soso oke un la rogun mo tidi oke un la rogun mo sojo ogbija mo seke adogbegben seyin aso tito oba mi oke emi o mo yan ni gba gbogbo ni ogo ni fun oruko re akoda aye aseda orun olupamo olugbala oludande oluwosan oludamoran oba tin pelu eni nibi kibi erjeje ni oleti okun pupa emi o mo yan ni gba gbogbo ni

bi pe se wole eje ma se le gege bi isiti be o ba duro si bi kan tabo wa ni bus stop teni kan wa mura dedede to kan dududu to ba wa sumo pe ko da kan ko sanu ohun ma foju oni bara wo o mo iya ti igba ko si lasiko to sumo yi tori pe diduro re en to ba se fun laarin iseju kan yen o ni nse pelu igbe aye re bo ba si ni lati se mo soro buruku si ma si so nti o da ti o tun mu ronu tabi ti o se alekun ironu re fun boya ko sadura fun pe olohun gbogbo yin olohun sanu fun gbogbo wa tori iwo na o le mo condition ti iwo na wa ngba na ama bi condition ti e ba fanfa nile pe ko se nkan kan fun ti agbara re ka se olohun ni onibukun be si ni oke ni owo afuni nbe eh mo ro lejo tori nkan ti sele ngboro topolopo ti lero pe gbogbo en to ba ti wa ba won bayi pipa ti won fe lo nkan ni eyi o je ki anu fe po mo lojo aiswon e je ka wa mo fi gbagbo ti wa ka mo fi sanu atori fe nti olodun ba mi ba ran wa si bagbara wo ba si ka e mo ja bo ni ton ninu je e je ka sure fun ka gbadura fun wi pe olodun o bukun o olodun gbogbo wa lasiri asiri wa oni tu yo si ton lo bo mi bo lo n ba ni ora anu nbe sugbon e dakun dabo e mo soro to le gbe mi eyan

0: wu mi ke awon olonufe wa kan ka ti ejo je amola papo eh ni August 29 ni awon olonufe wa tan je olonufe eto yi
1: talomoluwa
0: talomoluwa mo wu mi ka jo je amola papo
1: jo do lori table papo
0: jo do lori table kan na papo eh awon ti ba ni interest tan fe ka jo do lori table papo eh ka awon na ki won pe mi leyin eto tan jo olonufe eto talomoluwa ni o
1: ni trike pere na ni
0: trike egberun meta pere na ni inu egberun meta wa ina lati ti je ya mola to wu wa a jogun fe
1: a tu jo roju ara wa awon te te
0: wa
1: tu jo dunu sira wa
0: eh o ya eyin ololufe to ta lomoluwa e je ka wa na jo se ti e je mi na mo ke mo leyan ki tebu temi na o dadu

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Sanson.
1: E ku dede asiko yi o.
2: Eje. Isi togun jobi lati awotan.
1: Iya wa ogun jobi lati awotan.
2: Bẹni.
1: O ye ba n gbọn so keke banki kabiyesi
2: lejo. Apo tutu to so ayo le na o pe o.
1: Ami Olorun o ase.
2: A de ku ara pera fun baba wa lekan.
1: Baba lekan Alabi Oloye Agba. Ah, abese ti
2: Ibadan.
1: Ami Olorun o.
2: Kábíyèsí arúgbó ọjọ́ ẹlẹ́rù nìyí ọba àwọn ọba olú àwọn olúwa ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára ọba tó mú gbogbo tó sì lè ṣe gbogbo ìnira ajúdà ọba ńlá ọba olókìkí ọba tó wà ní gbogbo.
1: Kí ló wá ń ṣe kínní? Ẹ̀lò óre ni óre àwakọ̀ o àwakọ̀ àmọ́ tó ń ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn lónìí tó fi ń ṣe báyẹn o. Awakọ ẹdakun ya wa ogunjo bi e mo binu awakọ o bo se nse lati aro ti a expect eniyan eh ki lo wa nse le wa mama wa ogunjo bi lo je ki ranti be ni tori pe baba pere akoni a fi dale ale garaga a ki gbogbo ara ale bad. Hello. Hello. Eh, otun re ni. Aki gbogbo omo bibi ile Ibadan nile ye ati loke oko pe won ku ti arafera ku baba wa Oloye Lekan Alabi abese Olubadan ti ile Ibadan agba oje akin ninu awon oniroyin ati onkoroyin ati agba oje asaje mose baba wa Akin Alabi ibi te ba wa ile re omo won bibi won nile ekerin ajengbe ni odi ekerin ni oja ba ni boroti ilu Ibadan emi Olorun ba mi dumare yo ba forun keyin o iwaju te doju ko ni soro eyin te bi sile ko ni ba je o la se dumare.
0: Hello.
3: Abi
1: eh your heart is the same yes ejo tori tolorun gbogbo eyin ate ngbiyanju lati pe wole loni sori eto amon to se owo ja network yi to fi nse bo se nse loni lagbara lowo Eledumare ni ojo mejo alanfani lati je igbadun ara wa daada emi ni gbagbo pe ara network yin yo ti bale gbogbo ti je Eledumare eya ga ma fi idagbere fun ara wa loni lori eto wa eto yin
0: ta
1: lo mo luwa nikani ti aderin ko sonu 32 FM 94.9 ile eto kale si Oke Tente Premier ni Makola ni Boro ti ilu Ibadan ikani to ni ka gbagbe to ni se pelu ronu
0: ile rin
1: ni ope pataki lowo Royal Glamour Cake and Event won ni number 4 at the Water Reservoir ni Oluwo nla
0: ni Basoro Ibadan
1: ti won ma ba fun awon eyan ni cake ni
0: ese o ese o
1: ani wa yin ti lagbara lowo Olorun ele o amoju orun lowo botini akiwo na ah bakan na ni mo ki baba mi ati ya mi Samson Olubayo Atoyebi ati Mr. Mrs. Moses Abiodun fun ti ipale mo ti gbeyawo omo won Taiwo Taiwo Taiwo Mary ati Taiwo Messi eleyi ti o waye ni pe ko pe ko pe lagbara lowo Eledumare awan gba ladun ai pe lagbara lowo Eledumare Olorun yo mu ojoro aniwara wa ti a jo se la se
0: Eledumare
1: aware o
0: aware
1: o ikede ati polowo oja tabi te ba ni nkan ti e fe ba temi to pe omo falanu so e pe mi sori number
0: 0705140
1: 0705140 ipade wa ti ojo mejo layo ati dunoni o
0: dabo.

eku dede woye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

kole belo mo kin yen mo tu ku asale yo aku isimi toni la tete ko se ni oro wa oro nbe pelu olorun olorun o si wa sora re jade gege bi ise re gege be mi se mo wi igba melo logbon seju o fi pe be mu si fe fasiko le die loni ka je igba ipe ka jogbo won ara wa boye ni bere ka bi nkan mi tori e ni o je kin ta kankan kan bi ofa modo a je wi pe lai fasiko sofo e ja lo sinu eko wa fun toni se igbagbe wi pe e ma kiyese awon eke woli ohun la tin babo lati bi ose kefa ni eto tumo si wi pe e ma kiyese awon eke woli apa kefa oni agbe yewo loni amọ e ma je agbagbe wi pe iwe mati ori keje ese eke edogun si kerindelogun atese ogun matu chapter 7 verse 15 to 16 and 20 oni ibe lati nko awon eko ohun e wa je nka ese bibele fun yin o gege bi iranti o wi pe e ma kiyese awon eke woli ti o nto yin wa ni awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eso won ni eyin o fi mo won eniyan mo ka eso ajara lori egun ogan tabi eso opoto lara iwon esegun wi pe nitori na ni pe eso won o ni eyin o fi mo won se bo kuku to je meta ti mo ti bere ko lori oro awon woli eke amo komo wa di wi pe a mo bi ta tin bo mo a si wa mo bi ta nlo a je wi pe e ja boju weyin wo na ko yun ti mo tin wi ko tun le ba aye yin si be ba gbagbe mo ni ba ba nsoro nipa ran ohun asotele teyin fi pe eyan woli ohun te mo to si ye ke mo ke to pe ni ke ni woli ni wi pe gbogbo ran ohun asotele one meta ni won gba wa o iran ohun asotele to ba si ti pa ona kan ninu meteta wa nikan la pe en to ba so ni woli o se ra won to ba so asotele nipa ona beji yoku won ye se woli kankan bo ti wu omo ai wa mo ele fe pe won ni woli sa e mo wa gbagbe lati fi eke kun oye woli won tori woli eke Jesu pe won o be ri won ke sa fun won to ra won ni Jesu nsin ni gbere ipa kon tori won wi pe e mo kiyesi awon eke woli

gbagbe pe on lona meta lawon woli igba rina tabi sa sotele gege bi ise won akoko nipasẹ emi mimo ti mo lasiko ni asiko ti to tin soro lori re ekeji nipasẹ emi aimo yala won temi aimo to wonu won nipa adura gbigba lona kona nitori ati gbagbara woli te fi sile ko aye won sile femi aimo temi aimo wa wonu to nlo won ta won gan o si wa mo ti won ro ko woli la won lori awon woli elemi aimo yi oni mo ti wa lati bi ose melo seyin bayi e wa je ki menu duro lori toro awon woli elemi aimo yi o ki n tesiwaju lori ona keta tawon woli eke fi riran tabi so asotele iyun iran taba sotele nipa iru lati nu okan won iran taba sotele nipa iru lati nu okan won ni pe ki won ro nkan lokan won kini to sele si o nipa wiwo ye ise re iduro re ijoko re bo se soju nigba to dodo won ati bo on re se ri nigba to ki won iyun lawe le bon pe ni non verbal emotional expression iyun ni won wa bere si ni so ki won le mo tinu awon ise re yi ki won so kini soro re gege bi woli bo ba dodo awon woli yi won fi olara bale ko joko fun gba die ki won to do olohun laarin asiko to fi joko yi ohun ti won so ni ise re ki won le ti be ko won bere si ni so kini awon nkan to ba wa gan awon eyan mi ti en be ninu awon woli to je pe ogbon atinuda la won mo lo eleyi lowo po laarin awon woli ti en be ninu awon ojo pentecostal wa gbogbo ke to di ko won bere pade won ti koko koyin sibi kan nibi ta ti foko at address yin sile won bere phone number yin awon te ko sile won ji oni won fi sowo sa won woli papa address awon eyan kan ti ba ri pe won ri jaje ti won si le ri nkan gba lowo won nigba ti se ranse ba wa bere won mo wa wi pe enikan nbe nibi won daruko re at address ibi to ti wa won wa bere si ni so asotele ati ni eke fun emi awon woli mo lagbara o lai mo mi ri woli si ndaruko mi o si address ile mi iyun ni o mo wa si enta wi ni kayefi titi ti o fi wose awon woli eke ewo eje aka di tarono mi ori ketala ese ikini si keta ke le mo pe woli soro o se tabi ise yanu o sele o tele ohun ti woli wi iyun ki mo se di lati mo pe woli o to niru eni be opo awon se yanu woli teyin tori re dagiri dodo won yi abami se yanu eti o gbeyin wonu majemu pelu awon emi aimo ni won o oya eyin egbo on ti titadu nomi ori ketala ese ikini si keta egbo bo se wi ke le ba ri alaye oro bi woli kan ba hu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise yanu kan ho ti ami na tabi ise yanu na ti o so fun o ba se wi pe e je ki a tele olorun mi ran leyin ti iwo ko mo ri ki a si mo sin won iwo ko gbodo feti si oro woli na tabi alala na nitori pe oluwa olorun yin dan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe oluwa olorun yin oye eto farabalẹ ke to ese kini si keji un ke tun bo daada lekan si bi woli kan ba hu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan ho ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun o ba se ti ami na tabi ise iyanu ti o so fun o ba se mo kuku ti so na tele tele pe aso tele awon woli eke a mo se won a si mo si si ami e to fi ye wa wi pe eyan ba tori ipa aso tele tabi iran woli kan se toluwa re ba wa ro pe woli o to ni woli ohun oluwa re mo ti mo mu lo mu o tori pe aso tele tabi iranse ohun mo ko lami ta fi mo woli o to bi o se emi ti woli lo tori se iyanu adamondi oko awon woli eke o oro woli eke ohun lo ye ke eyan o mo daada ke mo ba bo sowo te ba ti ma ona wo la gba mo woli eke tori pe oro woli ohun ko lo se pataki o bi o se pe se n to se so se dede pelu oro olorun oro olorun lo suwon ta fi sagbeyewo ran taba so tele woli ka le mo boya woli eke ni tabi woli oto bi n ti woli kan ba wi bi o ba ti boro olorun mu iru woli be ki se woli oto woli eke ni tori bi ran re se ba so tele re ri be bi se yanu ba tele oro re ohun ti o sele ni wipe o ti dari awon onibara re sọdọ àwọn ọlọrun mìíràn tọlọrun la gbọdọ tẹríba fún kí làwọn ọlọrun mìíràn tí ń bẹ lásìkò tiwa yìí o táwọn wòlíì kì í darí àwọn èèyàn sí.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Iyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ke awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Eje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adeun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Gbogbo kole kole atagbaleko e wa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera ledi wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 08185481113
4: 32 FM 94.9

0: thank you, Jesus.
1: Thank you, Jesus. Erela ni fenita abi ni pati Christi Jesu. Erela ni fenita abi ni pati Christi Oluwawa.
2: Imo se feyin.
3: Mo ngba ka ti tu efe.
4: 32 FM 94.9.

Okay, yeah, kaabo pada. Sori eto orin igbani. Pelu omo yin wole fakuredi. Nteni keji re, oyin lo Olorun lagberun. 32 FM 949 na lawa.

0: e wo rin waasu ta gbo tan o ile ya o iyan ni pe gbogbo ti nsele si eda laye olodum mo si ko ni suru ko mo fi were pe olodum lejo ile ya o baba mo bi an re
1: a sha lole
0: o ye ka mo bi ta nlo

0: dakun tori Olorun e ja ma mura le kodun ko po ko pe Olorun oba ni mo fun ni se agba temi kan gba ni pe ni bere osu ta wa yi yo dun yo po yo si pe ti wa pe ni Olorun o fun ani emi gigun atalaafia ara ta fi je gbogbo eyin jojo agbo ti gbagbo ni yi e gbe polowo oja yin wa sori ikanni yi iyen 32 FN49 lori eto rin gba ni eyin te si ni record nle to je to rin gba ni ti igbagbo e pe wa ka wa ko lodo yin o ti jo mejo ohun ta wa fi jo pade oyin lola dako re ko dagbere ka ma re le
1: eyin ara le o tun ti lojo mejo temi ati yin tun jo pade lori eto yi orin igbani oyinlola olagbero loruko temi
0: wole fakorede loruko temi o loruko alase atuludari ile ise yi ati gbogbo awon osise patapata la nkin o ba ku simi o ni loruko lowo button engineer atumoye magic finger AY Eko abi kin lo pe
2: etebe akete ra ese igbagbo
0: na ni an kiyin pe ijo mejo ta tun pade awo ni ku eyin na ni ku gbogbo wa ka jo fi aiku degbera a ni subu ara o be la si ni subu emi mo suna mo sain si o tun dijo mejo

0: le ba adjust oro re on to ba ti so o ti so niyan o le so pe olorun bayi ni mo fe ko se ko se se rara mo ma ka ibikan fun o ni inu we awon oba keji ninu iwe awon oba keji ori ikarun bi mi o ba le pari kokoro mefa yi ma tun tesiwaju nigba mi iwe awon oba keji ori ikarun ma gbo o ese ikerinla nigba na ni o so kale o si ti ara re bo inu jordani nigba meje gege bi oro eniyan olorun eran ara re si tu pada bo gege bi eran ara omo kekere o si mo wow eti akuri yi ti a pe ni namani ohun to fe se tele ni pe o fe adjust oro olorun ase olorun o fe o fe se atunse si nigbati Elisha to so fun omo odo e pe lo so fun Namani pe ko lo si odo Jordani ko ti ara re bo ni igba meje ara re de ma da inu bi Namani ni iru kilele odo miran wa nbe odo kini wa nbe odo ton wa nbe ko wa le so pe ki nlo be odo ti awon obirin ti a ma nfo ite omo ti a ma nfo si ti awon ti oni lari won wa ri mi nibe oro olorun ti jade oro olorun o de se yi pada olorun ko le so pe mo so mi o so mo now bibeli so fa wi pe awon iranse Namani oni olorun lo fun ti ni oga e ba ti e de lo se nti ranse olorun so bibeli so ba pe o si gboran o de lo oro aye de ni ojutu bi o ba ti gboran si ohun ti olorun so mo fe ko mo wi pe gbogbo isoro re ma to iyipada to si bere e je ka gba adua baba wa ti nbe ni orun a dupe ni owo re loni tori pe olorun alagbara ni o olorun igba otun o iyipada rere gbogbo olugbo mi ko ba aye yin ko ba aye yin ko ba ebi yin ko ba ise ranse yin ko ba idawole yin olorun dari ri ajo re lodu yi olorun saanu fun o iwo le ri ko anu wa ori owo anu kan iwo na owo anu kan iwo na be ni yo ri ose yi eri re ma po ire re ma de osu mefa yi ayo re ma kun be ni o ma ri Jesu oluwa wa ami to ba fe ki gbadura fo pe mi si ori ago yi 08034129317 alafia fo ni oruko Jesu ami
1: pe rire ni ori ile gigali to ti gbese re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akirinde ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pa se iro bi gbore gba kokon to nta se jori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pa se fosu titun o ni baje adura lagbara na day of the month na go mefa wuro sa go meje abo wuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose la go mefa wuro si meje wuro onike wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akiride ati awon iko iriju re baba perere to ba wa dojo ru keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lati go mefa wuro si mesa aro onipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onipojipo to nilo owo anu oluwo olorun wa pe rire ni ile gikali olorun to yi aye jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan lolorun setan lati soro aye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma n waye ni gbogbo ojo osegun tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeyin osu lago mesan asale oni isoru alagbara pelure fawon to se ta ati gbare taye fogojo orun gba lo gbogbo ojo osin lago mejo si mokona wuro la gbadura papo lati tun yin olorun fo na wa ni oluwa lowo e darapo pe lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan eke oluwa loni lati se pa se posu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo

0: Ek ay ne dedi? Kule bele lo kon ti mo je. Ikani ti 32 FM 94.9 la wa yi o le Ibadan. Kule to lagbo nigbagbo la ja si bayi o se ti mo pe eto lagbo nigbagbo le to ti mo beju tana. Oda emo je so po mo to da kan mi koko sa ni pe amo yoju si ye awon kankan ire awon kankan salaye awon kankan fi bibeli salaye kini bibeli wi nipa awon isele tin sele lagbo nigbagbo oku sumeta oku la le do sare ati jo wa lenu re ti pe ki sa jejimo o ti wa ba ti se amo to ba ye wa ba ti se o ye ko ye wa wi pe a tete sa tara sasa lo si ojuko ti Facebook lati wo awon tin sele lagbo nigbagbo 32 FM 949 no okay be na ni 32 FM 949 fe ye lojuko ti Facebook e si le lo si ori YouTube na o ati wa lori YouTube
1: kini won o ni ye buramuramu ni ju meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olo o po koko ke o po 32 FM 94.9 am ferin

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade ope lori o kibato pe lese ki ese oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labosun ajinde aro mo je o ilukere o dokeni mo ki gbogbo awo ni sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land
1: eleyi ti a to fe yewo loni enikan ni ipo kan ni afon si lawon eyan ba npe en ti oba deru ipo bawo ah ogbodo dira ni o ogbodo mura ni o tori won le mo sasiyan won le mo se kini kan e se teyan ba ti dori ipo awon eyan mo binu
0: o se atokun 256 ni page fa odufa kokan lo ti ni suru kokan to duo fun eni kokan nu suru ti ma koju eda alaye lori ile ipe ta le ni to kokko da fa igan ni gba wa se kini eni to da ifa yi kini nkan to se loju odufa yi toro re fituba to fi tuse ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abaye o ti wa nu oju odufa kokan e je ka lo sinu odufa won ni meji e ma ba mi ka lo ifa ni igba orogun ni momo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun akitipa mo ku oro mo gbele akitipa yi itakun ni oro yi igini akitipa yi wa hu gege bi okun oun lo mo igi oro je n fidi he ngba mi a mo gba so lowo oniso bo oro ba nawo sowo otun akitipa uwe mo birikiti bo oro ba nawo sowo osi akitipa uwe mo birikiti ngbo ya la kitipa wa gba gbogbo ori igi oro tan pata won wa ri ewe igi oro won ori lokan mo ewe akitipa to lomo oro to ti ara oro dagba lo wa gba gbogbo ori igi oro wa lai wa su igi oro tori pe akitipa o ti fe fun oro lorun pa oro ba mo kan o fi keji ogbale babalawo lo wa ja ti babalawo oda fa fun igi oro to pasan to ye la owon ni meji lodu to wu loju opon won ba ni ko oro rubo eku nla ada babalawo oro oba be esu lowe o fada gun le ndi esu o gbe ebo fun esu gbigba te esu gbe bo tan esu mu ada ti nbe ni idi re ha o lo fi be idi akitipa osu kene osu keji ngba to osu keta o fi pari ase wa latodo olodumare ba tegun la kan se bere bojo la kan se be lule ire o gbogbo owo akitipa to fi ro mo oro lorun ati takun gbogbo e kan ro re idi ba tegun ti fe gbogbo owo akitipa o se fe kuro lara oro re atẹgun ba nfẹ soro ewe oro ba wa nyo sita gbogbo awon ewe to ti npan tele ni wa nyo bo si ye ko yo nyo awo to ye ko yo eri bayi loro ba njo oro ba wa nyo oro wa yin babalawo babalawo na wa nfan rere ifa ifa na wa yin olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere kifa igba orogun ni mo mo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan a kitipa mo ku oro mo gbele ko pe ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la bani lese o barisa owon rin meji lodu fatimu mu wa se ti gbo yin lale gbogbo eyin to ta o je ke ri mumi e segun ota e re yin odi o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewe nje adubi to je otun oluawo ile badan general adugbo oke ofa baba asale ni awa o eyan gbe eju edoje nibi odo awon elenun ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na ojena e kan source kan ibi source ni e ti sokale e pe nbere oloye ewe nje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080 33 26 0141 080 33 26 0141 at 080 53 45 92 23 080 53 45 92 23 tete gba mi ta tun lanfani ati pade iyo wa oni bo mi

0: Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisu lo niyan ke yo ma se se ni ko ma je nbi e liri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le ibadan ni baba asale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada ewe
1: It's 10 o'clock. Sleep can wait. 1 million naira may not. Open for more with Guinness.
2: Kini won ni ye bura muramu niju meje asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe

Nigeria. Ilu to ni wara to loyi to ni gbogbo nkan. O ko de bi gadi akibem zat. Omo oloje boko beji. Omo ko de gadi ti be tu la moko. Se mo de ke la ye fa bada. Ayi fa si mo lewa. Mo ti de o. E ku le o Nigeria o. Se dada la ba yi ala ku ma o. I'm going to go to the hospital.

0: oya ni alobilamu otakuduko ba fulori ofurufu ne gbe do belo dani to lo ti Dubai wa ni ge kana ni ge to ti kalori po lo tan Africa ba yo abo do kreni e ira ni pe wa po mo Nigeria bo ni ah ah in de be abele to se le je fi po mo Nigeria
1: awon to koko laye lojo si
0: ati lori abori
1: ba to se ile aye titi
0: gbo de so se lo to wa ni
1: aye o da lori won
0: ah Africa
1: o di da lori mi aye de wa si o
0: Nigeria
1: aye amado si omo to kola o mi baba nbe ni ile aye
0: aye na gbo bi mudupo lowo yi o gbe gbajuma o ni so ri buruku
1: aye ni amba saye
0: aye na gbe na ba ni bi e ma bere mi e o olorun babilore mi yin o awon e po tan bere mi gan o
1: saye ka to de be o saye ga
0: wa like the lie ah you do me do pe mo e mo le yan le yin
1: ipa meta ni peda ipa meta ni peda o
0: akwa presenter to ya boska
1: isumba to da
0: janna mama so dopa ye gazi o mali
1: ya ko ni baje ai
0: sogo to bi ro su gbegbe

Eyami kan kulo ni ko do mi. Okay, ana loku, ana wan loku, o do mi gan o. Eni ta ni Saint Janet. Ma lu ni le to wa ti wa ta ni ko, ma lu lai pe fun yin. Saint Janet ni. Mo kan ya sibe ni mo ran ti e ni pe ah! Saint Janet ku o lowo. Ta ni mo ko ni kan ko fun wa bi o se mo ko. Ogo, ta wa kan like ori re. O do mi gan o, ko lo ma ta be ri. Saint Janet ku. O do mi gan o. O do mi o. O ku ni gba ti baba wa le kala bi na ku ni badan. O na to ku. Saint Janet na to ku.

a jẹ palẹ ni kan gba ti mo bo ali ti mo de Cape Town airport e ba gba o ni en ka ba bi na wo yibo ye bi yibo ni bo ma south ni ah mo de o ni excuse me Mr. Man, where are you from pe bo bo ti wa bo ni I'm from wo mo pe ti ba da ko pe Nigeria ni mi e mo to le sele e mo ti bu fu mo ni I'm from New Delhi India o ni yes yes you resemble India ti ba da ko Nigeria e mo to le se mi ni o ya pa ro pa mo India ni mi o mo New Delhi capital India.

ta ba wa lo se du won si gan e ma je lo se du won si olohun wallahi mi ma je wa lo du won je lo se nbe o olohun mi ma lo sa lo ni Mandela ni kan ya si bi karosi owo won te na Mandela ni kan ni e won de dia si aje ni kan si 20,000 20 naira. I said, you can see 10, I said, you can see 5, I said, you can see 100. Because if I do South Africa, the Dokas will do 420, Nelson Mandela.

mo ni ori nikan la mo ngbo alobilamu sanu wa mo bole mo ni ah e ba wo ri olose a wa le ati wa de ba si ori na ati tu ba ba ti mo se wa de lo ni ba mi de alala o sha ni yo ko mo a fe gborin ati

0: 0755 odobeta 949 tabi 08097 odobeta 949 oya boke pe pa boke pe boke gba o ke tin pe to pe in raye gbe ni in wa gbe bayin sin bayin pe ke ba jumo o fe pe pa so ko to bi ro ah awa bo bi in mo bi sin mo bi sin in mo gbe bayin okay 0755 odobeta 949 tabi 08097 odobeta 949 tabi 0962 odobeta 949 si e ba ti pe mi nsin bayi ma pe soko to biro ni ka bi o soko to biro e soro okay e
1: ta ni o pe to
0: oruko ya ni be ti soro
1: mani ade kon le ni ki na so mi layo
0: okay o ye ba mi soro e soro Sokotomiro.
2: Sokotomiro.
0: Sugbegbe, oruko la beti soro.
2: Oruko mi ni wa ti la da beti ni.
0: Okay, wa mi soro.
2: Bai se kweto, ko ni ba de fun yin.
0: Abi.
2: Ona ni re ma ni we ni ti se.
0: Abi o.
2: Ba so ni to si yin o.
0: Ami, ami.
2: Omi na ni di ka te mo ba o.
0: Eh, se ko mo Olorun. Se pe mo mo Olorun se ki mi.
2: Mo pe yin, mo pe yin, mo ki yin. Mo te ti le de ki yin.
0: Eh.
2: Ba di sala wu.
0: Eh.
2: Ojo yi ti yen ni ti se. Eje.
0: Sokotomiro. Oh, ori. Sokotomiro. Ah. Oh God. Sokotomiro.
2: Sugbe.
0: Oh no.
2: Ekawo.
0: Ebe si bayi.
2: Ekawo sa.
0: O ko dura won ni sa. Sokotomiro.
2: Sugbe nge.
0: Sokotomiro. Sugbegbe.
2: Sugbegbe.
0: Oruko ye ni be ti soro.
2: Afaja ni lati gorija.
0: E gbo oke kan ba gbori dada.
2: Ija.
0: Okay. Eh soro.
2: Ba gba mi. Ni ni gbe ku yin baba ni gbe ku mo ni di ta mo bo ni ala
0: nda wa lo se nda wa lo se pe mi e ba wa ro
2: mo sa
0: nda wa lo se pe mi
2: ami pe ni ni gba fa do an je si
0: adu adada yo se e se buru pe ah abe ni ade re o
2: ni gbe ku o ga wa
0: e se buru pe abe ni ade su de gbe send the card number to me. Send the card number to me. Hey, my phone is 50K, 50,000. And I don't want any 50K in four. I'm me. Oruko ya ni be ti soro.
1: Mo jira de lati Wesley College.
0: Okay, o ye wa soro, ba wa soro.
1: O se da da re de o.
0: Adupe lowo Olorun, adupe lowo Olorun.
1: Ah, emi na ni di kan te ba mu bo o.
0: Okay, o ye se da kan number yi. Ile ba fun yin ke manage. Ile ba fun yin ke manage, ke manage, ile ba fun yin ke manage. Okay, bo se wa diye. Olorun, ale yi, ale bonus ni. E ba je mu ku tun lo. E ba gbe mi je ma sauti. O ba sauti mo je si o, mi je aki mama pri paroko togoto biro ye olorun se togoto biro eh do us okay okay you did the kan do us okay did the kan do je gbe us okay e ba solo e gbe us kini e gbe us okay Tad bado na wado ba, do ba, do ba. E gente, e gbo un si oke. Tad bado na wado o ba. Ame gente. Okay.
3: All right, we need to slow down a bit.

0: ibe gere biti kana ti omo do wulai lai danna mama su doku bega gbajuma ti de o de o kara oya ya gire gba pore kora re oya beru si soro ke bi o le soro ti e bo ti e ti bo mo ti win re mo win gbega o mo do soro ke kara le iwo wo o soro ba fori ere ba se kiri ba fori re o soro ah gbega o don disturb mi re o disturb mi o eh alafia o eh
1: alafia
0: fun wo de o
1: omo ba se nkan gbajumo omo America ba de re badan
0: ori ebo se ka bo sa lo ni
1: iwo lo emi lo America le mi lo
0: ina ni o ka de mi tele o mu le kan
1: o fi yen ju o lo
0: o ka ya mo ta
1: o lo ta o ti o mu mi dani iwo ah olo wa ju o lo mo wa mi na mo mi na lo sa America
0: America ima ta ba ka ba do
1: injinka iwana sinka la taro
0: dinka dinka mo ka
1: iwana sinka la taro iwana o te fufu te gugu e mo lewo gugu e mo kuri lori besuku
0: eh
1: ima to wala we ko fumene nka tori me pe nga to wa lohun eh le ngbon pe wo ti wona mo ni abe pe o
0: o gbe bi
1: aha o ba ko lo ya ko
0: nda
1: awon to wa ni ka ma pe no mo sa o ti emi o le gbe be la la papa sa o ti ne
0: okay, what are you?
1: I don't want any.
2: All right, we need to slow down a bit.